Chans koi sai e uchai uchai hina usa na ente baja mai ai suba kiki bui ba na usa na yu na amba suka zawalte handa jang wase na uspa na kuna yu na ente baja mai wacha yu e chunde na usa o na sisi yat koi suba kiki pa na usa na yu ai suba jang mai yat koi suba i koi shak baja mai bui pe na yu e uja na sawesh na kusi en su pajama ya uns pane gna nyu na su pajama igual a puipe na uns ta un nam ba su kwa waite na si yet kwa su pajama ya igual a pichun sena uns pan kana en tena nyu ya su pajama ya wecha yu chun de na uns ta nam ba su kwa waite i kwa shak pana ta igual a puipe na wa na nyu anda kwa jam wa sena uns pane kwa ziu kwa su pajama ya su yu chun de na wa na ente Tawa niu wala tunda na niu ya supa jamai wacha yu ayun de na uhe na enkwe de na niu masupa jamai handa jam wase na uspa ne kuna niu wacha jamai wacha yu ayun de na uhe na sawai kwe de na sis jet kwe supa masupa jamai wala puipa na uhe ta na niu ya supa maenyu jet kwe supa menya pa ne kuna niu niya pa ya supa kasenya pa ne kuna niu Wash pa jamai na ente pa wala pui pi na usa na za wai kwete Ai sui kwe shak pa kwe shu wate pa jamai wala pui pi na wana nyu Masu yu cha hime thau cha Eh su cha sa tsuman chu uga na wana nyu Chom pa ne kwe na nyu Na en kwe tiyu wah niya pa cha su pa usne kwa tiyu Wash pa jamai na mba tu kwa tawai su pa jamai wala pui bi na wana ente na nyu Na sis pa ma su pa jamai uspa ne kwa nyu Wash pa jamai wacha yu e ka na wana ente

0: nang tu kuala puji pina wah nanyu na en suba jamai kisaba ja suba nam pat suga cawe suba jamai puji pina wah tau nanyu ja suba kuala wes pa puji wa un newa un nanyu masu yo jamai nus kueba kuala cha kien nang usa nanyu aso banji kwe ba wala suena weza na enzu yo je metao anji kwe yus jaso ba thing me gudio jaso ba wala suena we gnañu metao wite su yo yu ba ja anji tape pia so ba jamoi u na we gnañu jas ba jamoi wala ka hi una we ju na ba su sa wal de jamoi wala pui pi gnañu jaso na we kwe su wet gudio anda ra pe u na ju he nañu mainyu jamai jasu ba jamai ye jemetau mang go jap pandundo inanyu mainyu jamai ye jasu ba thengo zme band jamani jamai ye sana suwa ju wash ba jamai na ente pa ka hyu na hna na tha wala bi bi na hna nyu I go shak ba jamai susni ko akhn buywa un jang go bui bi na hna nyu na ente pa jamai ka hyu na hna ¿Tú sientes?
1: ¿What's up, wey? ¡Huechú, huecanas, ayúe pilla!

meta buite yo asuba na en su yo no me chia asuba chamo y batsque va skunda bueno ni mañu chamo y ya asuba wala puiwa wa tawa ka batsque wa inas pa ya asuba wala yulu na kan habanda na yo ya asuba chamo y guay me bandu suna bna en su yo chamo y ya asuba chamo y gigi guay ya takche ya asuba kakeja mina un suna na yo ya asuba chamo y apia bandio na ba wala pitanyo jaki gi jetska kutina wa stadio jas pa sian wing wala puch na wa ne kya wit sui pa ne gunanyo ai de mbas na kwai wa chun de puch ne kwi jas ba da shi ne gunanyo jas ba ta hun te wa ina on sun ka in spa wala ne nyu ai ne nyu azio jas pa sian wing i kwa shi ak pa yu wa chun de na sun na nyu wa azio na en su yo ya so pa jamo ye am batsko zma ma nya ya so pa wai na uskin na wo chunde ya wite ya ap kha khech mini me su yo na apoi tha yo wala wai na so wanda na ya so pa jamo ye kha khe na su ya kha bit sta chma yo kna sma yo o yo sma yo wite yo ten wa sma yo na ya so pa jamo ye hand up kha khe ja y no su ya gatio ya spas ya muy ya un mes subando no en la hoja tío ya spas wala apia ño y na pe ya en metao y ya un show wala pita guau gudio cual está ya muy ya suba kijab pita ño ya ya muy anda yetska gudin hawa in kan shas pas na ina manyu ja phaji khish pa wala nu hita jyo jas pas yom ye masa cha ki ge minya tak na nyu jas pas yetska kasena wa ha jyo ja thai su pa jom ye wala pui puch ne khina wo he cha witi sa ba hand ra us pa ne gona nyu jai me dau jas pa jom ye ma su ba pa na us pa khana en de na nyu witi sa us pa ne gwa jyo na batskwe ba ahnya gudyo iste ba wala ba na we na nyu na batsta shu se ba u na we ne gno nyu jas pas yemo ye etste ba ash na we ne gno nyu jas pas wala selbi adyu kwesh pa yemo ye na ente ba kahyu na we na batsugo tsawel su na nyu jas yemo ye wala puy pi ye na nyu ye metau ma nyu nu me yemo ye na a de su pa yemo ye kunda na we na nyu ma nyu yemo ye nu skwe wala pa gudyo wit su yu kundi was my wonder number manyo kitso ubnasio sekwe was chachapan is you just by my wala kundra wa ina yo you just by my anda jam kundna ucha kanjina wa na yo was kwe with sunya nus kwe by my tanyos mazio just by my unjes mana yo ai su by my kwash pa kahi na wa na batu ko zaba dazio nam tha wala bui bi na wa na yo na ente by my wacha yo chunda na wa na sis yet kwe su maso pa jamoi pitun sana un spane gunanyo kwash pa jamoi na ente yu e chun de na uhe e metau e niu na miu tun da na nyu ya su pa tun shas khe una uhe gadiu kwash pa jamoi na ente pa wala pu yu bi na uhe handa wa jamoi sana un spane na ente na nyu ya su pa mau jabi kwash yu de ba na US kahiu na uhe jambat kwe ba masu yu jamoi kundu zmenya panek manyu jamoi kitso maja kundna supta jasu ba jamoi daga zme hinj na yu jasu ba chunde ambat kwe ma ki jab ta ko yu jasu ba jamoi ja yu tsel kwe cha cham de auni ba jamoi jak ta na wa chu kwash ba jamoi na ente ba kahiu na wa na ambat ko chawal ta na yu handa jamo sen ons pane gunanyu kwash ba jamoi na ente ba jamoi handa puibi na wa na yu chanta jasu ba kwash ba kahiu na wa

suba wite susnipa yuna unsa na nyun ya susnipa zhanda ya kwesh pa unsa cha igwa shakpa iwa una wenka ya su no me suba kahna wuya na nyun en yuna mnyutunda na nyun ya suba antun chaske una wega yu kwesh pa yamay naku siente pa buy bille.

Tau ba isuba. En kwe yun ay tunchas ke una wegra nyua isuba jamu ay na tau en kwe ba jamu ipsuna wes ya nyu na amba suka tau isuba ba. Anda ja pui pi na wena endem. Ya su yu nam ta jamu ing kwala pui wa na wena nyu. Ma mu ma nyu jamu ay jam bat suka de ba wala mi na nyu. Metau ai tak kwe ba ma nyu. Ste ra chi jamu ay tupi na wena nyu. Jasa baca mui, jadi metau, pas kue bawa walai wana be, kue baca mui, nawe hi punek jasa baca mui, macam daya nak pas kue rakun tu nak kudio, jasa bawa kue baki gie, wai syak jasa baca, buat siu, jangan yang me jasa bawa, nak kue magiu nabe, nak pizzaju jasa baca mui, kira bius kudio, jatul kue suba, kira bawa angkek nu kudio jasa baca mui. Guayo un sugo na yo ya suba na watch puch na wa dio ya suba jamo ye ai suba wala pui be na wa ya batsko de ra tu pina me maño jamo ye batsko de ra tu pina sha ja chuevas guay shun ja atal guevas na yo de yo ka de yo nya gue de yo chaun che wala guay solo una yo ya suba wechun de na ya ji gua Jani suba jamu iya, gue wala na gue pan hauka. Deba kih gue imenya kudio naji jamu iya wala pita nyuna uhe kemanyu jamu iya jai metau. Jaa suba ambat gue imenya kudio. Kita suba jamu iya. Deba cua iya u meju. Ya suba jamu iya handa ja wite yo wala pitanyu na wachi wayu ya ba mish na nyu ya ente ba jamu iya kahiu na wa atio ya himetha u ja suba jamu iya na kishab tulgo suba un kwe ba un hip kudyo ja suba jamu iya wach ja suba kuse akhn ya wa na nyu ya suba wite yo rap eh suki rap pakwa na nyu adu jamon jam ja suba wala pui pi ye thawo eh de yo na ki nyu ki u ku du ja suba jamon yun suk na nyu yes ka wesh ma de yo na wo ha ja su yo nanga go ja se wa ya ka sa na nyu adu ja suba jamon ye wesh pa ka hi yo na wo ha ja suba wala de mon ji wa sha wo ha na nyu Ya suba jamu iya, handa ja. Kanse na musia mehi, ya suba wala juwa ina wa nanyo. Kwa shua chuo na tamwe kisu musku dio. Na kisu isu ta jamu iya, ki rap ya suba tanji na uhuwe. Wachunde ya na uwe, wach. Ki hi wa yu wa ipu, ipu mewanka na ba. Jamu iya, tamwe musia kudio. Champsu ki rap. Tunggung dia wahin kan she, jasa bacaan gue tak nak wahin nanyo, mainu jamai kisu isu jang tetan jinu sambu musuh aju, aisu baca mai, jasa baca hiu nanyo, mau hupa hui hui nazio, mau ba uhu ran nanyo, aju jangan yang me wujud dia jatuh ke show, jasa baca mai, tak che wahyu ina wah si jasa ba. Nanyo kacch jamai wala thanyo nanyo. Irna ki chua yaraba jasuba ki kasena wa dio janyu me gudio na ai sei jasuba tanje na musku gudio melyo gayo chamai jasuba u buzme de jai meta u te yo na ki su tanje na u gudio wach ki ma ja wa ye wa yu yu kasena na nyu jasuba absun ra gu he na nyu wachunda na melyo ga u ya yo wala thenya na nyu jasuba jamai wala ka hiu na wa namba tsu ko tsawalta tsu Jom tak jemai gula puji biji nanyo, jam pat kue kun nasi pat jemai gula wajah thawai suba jemai manyu jemai loch kue was, jasu jemai kawian hawu nanyo, jam pat kue kun dina upsh nanyo manyu jemai jau gula pi nakah mand nanyo, jasu pat kue derang jemai nyu nawu hadiu, wajah pat jemai jasu wajah nawu nanyo, jasu ba ekue pen hawu nek manyu jemai nau. Yuk, kita wakana kini itu inanya. Jadi memang jasa suba. Aku pernah aku kudio jasa suba tuntuk ten aku adio. Kau esok jamu ini, suba jamu ini kahiyu na aku nampak suka cawat inanya. Nasi suba hantar jamu saya na uspan aku inanya. Kau esok jamu ini, you aju hendak aku naik inanya.
Nayo ahí suba tach cuevas, yo me mena huevi, nayo ahí suba huite sus nayuja na ente nayo. Ya sank shai cuechak pa na ente puichana huen canayo, en yu nayo ya suba tunda nayo. Ahí suba ya muy cajiba na huen ambas ucotabaite.